0: Notre intermité FM, la plage publicitaire.
1: E karo abi e kale gege asiko ti e tin gba lowo lowo ni ojo ana a soro lori igbeyawo to tona ni olede ibine to je igbeyawo ti a se ni abe ijoba ni ojo ini won fe wi fun yin kini igbeyawo abe ijoba tori igbeyawo abe ijoba ko le sese ju obini kan soso lo eyin ko si le ni iyawo miran ni waju eni tin se aje nle nitori pe eyi ti e se ni akoko tin te si waju kini ohun to je pataki ni pa to igbeyawo abe ijoba ni akoko ofin pa lase pe ki awon toko ti yawo ti won gbe papo ko leto ki enikanukun gbe funra re ekeji iteriba gidigidi enikanukun gbadon teriba fun enikeji re eketa ohun ni igbokale sira won ekeri enikokan gbe lo ni iranlowo fun arabirin re ekarun awon ipinu pataki lo yi ti o kan eko fun awon omo egbodon da imora papo ki e fi yo ohun to da jade nipa re nitori e mejeji ni eleyi kan ipinu yin ni pa ohun ti won lati ma je alaafia won itoju won eko won abi ojule eko giga ti egbodon fi won si abi bebe lo ekefa eriko ka gbedon ni ise kan to nse gege bi ise ti ohun na fe a gbedon ko fun iyawo wa ki o ma ba sise lori pe o wa ni abe idile wa eriko kan si ni eto lati lo ohun ti o ni lati fi se atileyin ise re eriko kan si gbedon ko pa ninu inawo to nbe ninu idile won gege bi won se lagbara to ati gege bi won se nri owo a si ntun karale ise ti an se lati fi ri owo yi a si tun se akezi si ise ti obirin na nse lati fi ri owo ni awon asiko miran awon oko ninu idile ohun le sise aso fifo abi inadida itoju awon omo omi pipon bi a se le se gba ki o fi de wa ninu ile abi awon igi ta fi ndana o je pataki ki o di mimo fun wa lori ohun yi pe imu se obirin ni nu ile ise o je iranlowo kan fun ise idile se tun wa je gege bi pe o n fi owo sapo lati fi se atileyin yi ise obirin ninu idile lati le fi paro owo ti a nlo ninu ile nitori pe ki a mo bi igbeyin idile na ni ojo la bi o ba fi awon ise na sile nitori eyi ni ba se pe idile na o won tutu die won ma n gba awon osise ninu ile gege bi kuku abi awon ti won toju ile ti won toju awon omo awon ti won for sure.
0: La journée est longue, le rythme est intense, ne subissez plus. Dominez votre journée. Études, boulot, sport ou soirée, quand la fatigue s'installe, réveillez l'énergie qui est en vous. Avec Effect Energy Drink, activez votre plein potentiel et repoussez vos limites. Effect, l'énergie qui fait la différence. Disponible partout, à consommer bien frais.

0: mɛ ka wakati a bara bɔrɔ beeri sun a ka ma bɛ a sun di den gonu ko ku ni nɔisɛ ma bɛ yakin ko hantu naamu hali mɔgɔ jɛnɛ na a mɔnkin gɔrɔ o kunna bɔrɔ beeri na a ko e ko bara yɔ ifɔ ganna i y'o bɔ i su tɛ i y'o ka i yɛ kulipa i gonu ko kun bɛ i su kyewu den bɛ lakari ti kyewu ga ayi ka i kulipa yɛn faani.
1: e to alifa tanko.
0: naamu
1: ee k'a pɛrɛfɛ ne mɛ kinɛza. Asu be de nura nara dididi akino akinya ga ha butunu
0: yano
1: na kuro ka nsugo dinu
0: naam
1: nengun ko kompoli akinya ga ha butunu
0: ya tunu ya ya
1: wallahi akinya be su be ka borokin se za ya di ke musumo akie ke manno sana ba
0: ami
1: ami yo ko pe ifa ki be dididi aki be ka masa de a bene ganen ze gun ko ko karna
0: naam
1: de ho masa de ba ko ite masa gouvernement do ka me ministre ka hunu te ndo masa nya di ka ka ke back cp odi he kan zama harawo
0: de
1: fa gono ko ki technicien ba ka hunna
0: naam
1: de mete mathematicien bi mathematicien ba ka hunna de ingenieur ba ka hunna
0: naam bor beri beri
1: ba ka hunna ba ka hunna
0: domin don kin ka gari ba ka maki abe de mene wo ka kirun de nin don almasi do ka me zama toto mathematicien na da physique do ka me kin ko zuru
1: ba me kin ko zuru ho masa nye harawo nye pe te zama
0: ba sa yen ba ka gari maki mathematics series do kam me class foronku saka no gol borwegu borwetaki maki wo kam gol series do kam me terminal bortaki borgu boridu
1: no ya ba parce que des no problème no maza back six mune habi class kuna mbadika masan sinka bizet no bor yaku borwe da jasak jasa nyu borwe kinigu da mutu nawo donc si me go borodi ndimi nchinku go do bi
0: nya mo mama ka kin ko go no ka din din da sa kulpai mbokin zano
1: no meteno he ka ganna kinki vaccine nyenu borfo masa de nazaza sugun nyen mape na terminal ma yante ka zuru
0: kayede
1: afo mo gburu te masa hel maye a
0: maye a
1: don he kulpeno anaki maki he foni dirge dirga chinka irga nufo ka ibn teker bo furu te no ka pe ka funtel nadi singahini do madika ay aw asun ka pe bak chenka
0: mbe ifo ga nano pene ba se da kin ga wor pe dum sa de ka se da barano za metero he ho de ya de ngol ko ho de mun fo tan ki fo akul pe ya tan ya
1: e ka bu
0: ben ki ya matematik de ngol ko ga te de nun fo za bon ro ka men ga ki fo ya ko ga na kul pe ngai ta
1: e he ka ga
0: na de nyono borokin dirgo ah an ya kul pe yure ya de nun fo sure ki fo akul pe sure nu os mun ki nu de ibaza bakago back bego back kinoy ke tutuma den nine kanete mbay ni kanete mbay ni kanete mbay ni kanete almane ro kamme dirin fo de sure si ro kamme akul pay sure ni na kin nan zama tutuma gonguru zoni ndome
1: mbe foro
0: naam
1: ni kamba back city
0: naam
1: zamuru te kolay kifo
0: naam
1: zakup mekuna
0: naam
1: ko kam babu bi
0: naam
1: abe kanya ko back city abi nyaba ko akuba ko back city
0: back
1: city zani eh
0: nah.
1: Abasin tin te ko so la se
0: yano
1: mbaka di helan pe na 6e
0: nah.
1: Abe he ka abi agoro ku nya ko bati donc mbaka di so basin tin zanindo aneki classe de second colonel masa ko maduna bpc sa do babe basin tin te ko kito ifa ga bara fodo matiga de français do de fofo
0: iwo na unya do za mo na do mo ki bu kene za ya na ki hin ka ba ki wa mamma
1: bi ka ba
0: ah za ko binyo na gai ba ah kasima na koran wa lamarin wa gai ba ah dia mabeka borokwe abainika bakserite
1: batu
0: kasima nakamkabu dibina kimba avion haraka dibina ukaya bite boro abainika bakserite arama dinka gari ko mego kani dinna asil fanga bite
1: namro
0: abete munya abainika kazate zia abarano sabu safu dinka kabu do kamino ndia gawe ba ah boro abainika jedete le he kulpa go zura zureno isin ko bia si saka ko ka kyo kato de 3e ad bpc sai nomba duka ma serifa abainika
1: ifa
0: ne ma moye no guna maki moye tane kamilian sedite
1: sai
0: ala ana segon sete akadika a ko suni suni tangent ko tangente madia iyo ka ina baki odite maka gar maki abi fonction exponentielle
1: nam
0: fonction exponentielle à base a maki logarithme non est là maki probabilité non est là maki fonction bi primitive non est maki domaine de définition non
1: est
0: en tout cas zama maki suite numérique non est là ce tutuma binida akin kana kalino
1: sadi no sadi mbaka ko gorun tin no masa sadi za habi za 6e ni habi bon élève limité ni chou.

0: nga ibu baba ya anyanwụ ya bụbu wasadimu bese ya gịso mesi ya ma gawa ye na esunu ka nse ka akụ gara sunu siwe makwụra sunu sọnị wona asụnte nga imụ sunu nwụrụ ogwere sekwuruwa na mbagatukwu ukwu nduro kwụrụ bụ ya ta nkwọ nduro ma nsoga ụma nsoga ọhụ kanyịna nwụnde ya mma nwụtụọ ya bara ka nwụtọ mmiri wuri ye nwụnde ya nwụtụra dịyani nwụnde ya duwa dịyani ya sadimu samụ ya kpa abụsọgwụ kpara sadimu ihe ahụ ka ma nsogwu ma asa ata ịkwarụ nsegwuru ndị na ya na ma ihe ahụ bara tụsa bụ ọsị ana mụnwa mine kawi sawa na n'ụtụrụ n'ụkwa ya sade ma ya gwukwe dobede ma ahụ nye wọ ngai dakwa bụkwa ụlọ sa ga kpa arụbụra mụnwa baba ya baba ya nne ya geru takwa arụsị na kpara ofe abaghị na natọrọ na bụ ọsị ya mụnwa tọmbekwuru abara gịnị ka wisi gwuru mbịọma tọmbekwuru abara gịnị
1: nda sera berbisi be ka so da ke be ma ka kiru an wa ko ba ya so bi ko ba ya so ra sa ko ri be sa kiru ku wa ka be sem barum ba ton ge ba an wa bara bara so ni sa ki te sa ko be ku wa ira ba to bu yer ma yiru sara na sara i ku wa sara to wa me sa to wa sa dan garuji ama sa ko wa ma mi so e gi so be ba ko ra na bu sa ki te bu sira wa tru ma ko we basoka gina Idrisu tafa de nogi suru kawelba kakiru kama girundiru kusoma de shakite tudura busunta kikwa to bashira ma sina upa we sina kureko de nogi kakashira bu bashira kusoma de ipo mwera kusoma de domani akwa kwa kusoma suni mwa
2: kabihendi ni ukukorubaka
1: idura to za Nigeria mbira gendi wi alimi za migendi kuma gari kuma barabara kwa samiso suwa me unanoki gakuka yari minami barabara prek prek prek prek miyasa kuku kwa sakiti suradna suwa sukati kamia suwa yungwere su gire dobi dewe nara gire sukura de samari yunga pa ukpe to we alimi za Nigeria mbira gendi we akogina gariwe na we gariwe ni pa samesho pa suwa mesakoko sanka wuso ado barabara so nakode imam alimi u gari ko gina diesa batombe batombu gari su mesako katuri
3: to nina begi uru alimi sa kure barobi wararundi na gile mbartingia na nawa para kun mini radio fantante dari timpuse yiru mini suka batambung yeri mayiru gari munana batambu takatoroa batante mini suka yin gari ko inshallah o to tata duna dio saratoroa mandia baton da toroa batante mini masawa mata toroa denundi deno mi baton da toroa baton kuru de no ba kama ka sa baton kuru de no ba kuru wa wasan gare bi bu se tumma wasan gare bi bu ma ka tumma ji so ya mo de mo mo mo suban ba tia to mo mo ne bu se tumma in gare ya sama mi ne ya baton kuru kuru bara wa de no mi ma yu ma ta de no de bu kuru bare bare de no bare de no wasan de no de bu kuru de no ba kama ma baton tunki wa mi ne ne ka baton tuki yesana su jama kursi gesa baton bere kabira barama de nomi mabem bawe ko ko seda to ka win suma so ma mo ka da ka win mu de so sama ni insha Allah u gira su ka ture de nogem biu u gira kara tuku ge ga mo ba mo biso biso ge de no ba biso ge mo o de no bu ge ba biso ge mo biso ge ga ma wa de no so ku iru ge en kire lotia ka de ni yembiru ni madaro banti bawumo dinno gembo ko min e tingi no anu pelle timo geba mari mare mi medoro bagbe basina ak mare mi ndi mabase da wuno wuno ndi madeno suno ka sene sabi sarogi una widi manenwa mo ka sene usadi man suno usangare bibu sitindu ma o sabe sangue, deu sangue.

0: kono adima dimo tanso barada batindum ko daro ben biruni makosu bama sakaro sakaro mindia biokum usima ono sina ginaguwo noka suno kono dimo me kosu be be bama wami kosu baya binti baton toka adidi binti bama sakaro sakaro ndia bana ginaguwo baka suno kono dimo baton gidibo de barama ka dinu sanu dinu suno asako ma kosu wi dinu suno asako adidi den non nyi sami ma sa gini yawami o asa gini e yiru bo bawami yiru e deno gasusi guregia e deno gasewa mi kara wa deno tani mi gasusi guregia yiru banti basewa mi ma basusi me ba bisomo sinaguru ne ka bu wa me ba sina mini giru dimu asa gini me ba rawami me ba asa gini sinagini giru ye ba dimu asa gini mi no ma susi sinaguru mi ete sinagini gite ke ba dimu ba kan sinaguru mi yiru beya mi ba mama bembiru ma nosuba ma nosubi barabe ngumwa dikidiru kanyisimba ugeba geba ne sonsio ge mia garawa dikidiru kanyisimba dikidiru kanyisimba migwa woso siwa modora sina mitingi so nikiyama mi suni bekera mwa benem polisi ben biru mi kia suni beka indi diru mi mira usuru wami kwa sangare bi usai duma usuru gera gyo wani kimi kwa sangare bi usai duma yede kwa sangare nusu baka kwa sangare baka dune mo tu to gere na kwa sunsomi yede ya usuru kasiwa nikimi ndi kwa giswa kumiyo kumigura kwa dawasina kumigura mindi
1: mera giswa bata nukwa wami tasami gari
2: wani idura gusuro di ikpuru wera angwa barabara so debe o girwa iban noa to we togo idesu tafa de no gi suru to iramo kaso si wi alimen garisho
3: to nasera alimen gari u girwa mi yusua yuma se omo hete mukase
2: idura
3: de no waye ginteru ba tombun kura ma yerun gare na ragirwa to gison ba tombun nuru tingare samun
2: ta
3: mindi ba tomba siwa baka yari na he ndanga kura he bini to yengare so asawan
2: etera
3: gari ma alimi girwa mini mena yusani
2: ta
3: nganso gison yebate une kosu ba basi masakarundi baba kana baka gina guru sina baka suno konu dimo to ye baka be mo kosu mi ben wumi bara wa sakaru ka borimba mi aba mo kosu
2: ta
3: kosu ge mi ndi abasi oba na sakaro sakarundi ya tahura ma ka beda ba ma npa gu maro mi ni basi na mi be kosu be
2: ta
3: baba mindi yabaga siwa baba da gbeguro kan kore bu sinami baba suhi baba bada bonyagu kan kore mi baba da hesono sono ndia
2: ba kan kashwa kura kore baraka shede badna debusi
3: yena debusi mi yara nwa so ayiru to sabenu gberu ye ba kahubugo to ba ye ya kasu ye son boko ya tem buka we ton bu ten tonan son ben dabi nu sunu sabaran kasu
2: ta
3: sunu gira ango ana mangi yangari mo kare boko ton bu so poro bu na bu ya kogu mi ba ko ron dan osu o kawe ama sunu gen donu to donte wi gomi wi goy ko ni
2: etura
3: donte rabara gambar hu dole be ba maga he kunu mi giado
2: ta
3: kurumi ye gana na girwa mi
2: e tora
3: to me kosuba ye ba se ma ye ba na ba se na ba ga sian sian mi sunu se ba na gire
2: ta
3: ye ba na sunu na gire ma ba de ma gaba be kasa ba sunu hi go ba pa to ya ben turo ha an sunu ya rafia udo sinami to mo ga wono ha ye wono se wa o ga hoda me no ga da poro po ginago
2: ta
3: po ga ma uzunu wa ama o ginawa
2: idura men
3: yaba eh nga wiru go ni yaba ga ni a ma won ga giniwa ango ma momera yo ne guru giogia gini gini ya yibami to yabaga uge mo gina guru
2: gina guru ye gina guru kashira me gina guru kashira yirabi
3: daga baga yihiro
2: me itura itura to bashira to nanye anka sun social ma yi alibi giro mi kama wi e denogi shuru yiba yoba giro to
4: nasira to
2: kusun
4: de sun wera
2: yabi
4: yin sun ye bagero pro yasun
2: da
4: na ne ngarisari yen wolu yang mwanamo
2: to
4: so na ko diriwa ko be sem faji
2: yu usada
4: do wi ko ba krosun turi so he wasumura
2: ke ba awa menda na ko ba alibi gaiwe ni
4: mena
2: dan alibi gaiwe ba no yu ko ma sunso mani ba suwa to ko ti be ko me in ko wa yi ko mura biso to alibi ama gai ko paswa
0: tamera biso ba to nu ta sami unuita unita e ma u tem batri ta ten to kimo na ba on gebu na ben to ki giro san gai bibu na ben to ki giro mi ama be ma ba to so o ba to so de bana ba to mu de ma ta ku
2: Usen ngano manu denu to idura ino de buhi nu kiwabi to ko na taba aswada ki
3: o na swada
2: to miso anu wunu giwa ma aiwa
3: eh to wunu giwa mi giwa ante yiruba suwa to yirube bem sobute bara rako ba tombo ko ta hutira bara mo ama yiruba bada basa be batimmo Baba wol kormo to yirube sina gbini gimi sina gbini asagbini suno wi me de batin wa sina guro mi to wi o hade no suno tabu suno de no suno wi tabu suno wa mi yirui ma de no suno ka yari o o gando yiruya ko ngbia
2: ta
3: be bati epo ba hisui hera biro opo bo hede no suno wa okurama
2: etura
3: ama yiruwi made no suno ki usadu ma wa yiruwi na huuga ugan ude saga wiru gira nye me migi abado une wi adira uka no nyina ama do no mo
2: ako ama na ba ko birai
3: e sori oku wa guno wi ni nu wi wa hi
2: o
3: wi wo ga nu so gari nde mo
2: ako
3: ni wowo bani ture na fa ture na zaka de noa de no suno tombo ba so awori ma asagbini suno uto adua
2: no
3: to ya ga ho ka du banda ban ko ga ban pa ba he won so aka me pa du na
2: ni na se ko ga ba gun ye ya
3: eh sa e be handa bi nu ye ba gun ga yin ra
2: eh
3: sa e bi ra ba nga no Ora ma ya ngano to me sa
2: o te sangira
3: eh o te sangira wa ye dasa awo boko e fai ko o a se ayi ni ko yari
2: o
3: iba o nbi kiroko bi gogu abun yari
2: idura
3: ha ko ba kasandi
2: to
3: ma ye giro mi ya ma so ko mi gogu ga yin ne
2: ba sira
4: o
2: ka se hiso
4: ge ma
2: o
4: kina na ran ye giro mo ba tungum busuru
2: oh
4: toka tia
2: ta
4: nulu tia
2: oh
4: mere busu tia ya
2: ta
4: sanya si abu ya sunwa na mu yin son faji ali mi kwa mi kuro na mi siara gusun de ka sunte
2: idura
4: yin son utoro aza doruba ma u nyiruba giran
2: ta
4: mi au kusuba ngari kwa
2: ta
4: ma unusuba gari kwa kabe bacci ba ton toki ye sanye giso yang ya tenaka
3: no baita
4: sonni
2: da
4: yen son sariye tonuka kasu yang kun ka seda
2: bena
4: gina ba ton wi ka wa bartim barunyesa kaisa
2: san yero
4: son kuraru gya kuru.
2: Oh.
4: Ambe mwisha meran baran bin seda mwa.
2: Hmm.
4: Baru tukunso bune kuraru di. Kuraru,
3: kuraru.
2: Kuraru ma.
3: Bune kuraru. Gawa ma kuraru ma.
4: Bune kuraru kuraru.
2: Oh.
4: Bune cicatris baru tukunso. Oh,
2: debe bagire.
4: Nua ha tia. Yaga swansi ma. Bese kuraru tonteba.
2: Tonteba.
4: Yem birume.
2: Hmm.
4: Bin dabiru. Tasuru abaran ne.
2: Tasuba.
4: Amma bikia banha seku.
2: Ta.
4: To awa.
2: Ta.
4: Yadira gisotunu. Faye sadimo. Yan sokuru. Wu kasu.
2: Kogia.
4: Kogia. Yen son. Yel gibume. Me barte yaka ha tia. He anasara baten duma. Ba barte mbunukwa yiru. Kame de ma kun pefa
2: ma ya kun pefa
4: he kan je ba tempro banyeme benuro bine
2: oh
4: de noma wasangari ba he tenduma yenson una wi are ha ba ton ge pro ba ton gabu ba ki bu gosira wasangari bu
2: oh ya mi ge ya di mo
4: un din tora ya bu Bereti
2: oh
4: bani shi we sarimi bere kunwa
2: oh se wiyina
4: wiyina deme denusno
2: oh.
4: Uka wi man banu neni heka gisotunu
2: oh
4: sako gusun siara
2: itura
4: mi dema bana
2: itura
4: gusun ku de dema yupe
2: ami ami na ko ba ali be gaiwe
4: to
2: to sabe so surun yuko ma sun no sia to be o girumo udo ali be aba gaiko
0: to sada san garibo ma sisi bama de nombo humi bakao de nombo humi ugara wan bama baka bakae ma ko ma uga mum tukumi bama so tiro kanema tege ni mesere kare yawa ka mesere yem boko se kare yawa bakae ka so tiro be sura wawa bitin so yin sagia de nombira ga kai miri bitin bira ga bin pete ba mo maka turumi nya sisi be bara wu wu mo usuri usuri ye sisi be ba kuno be ba usuri ye mo baka ka son tiro de sisi be ba usuri ye mo bara ka son mi o sisi be ba tin sisi ma se karegia sisi ba sisi baro mo ko be na kanya mi sisi wo san gare di bu se tuma bo han gare bi bu se tuma bu se ko so sisi ba so bu se baro mandawa sisi be ba gbe ba mo ami ba sa ba ton su din wolo na gare mo be wu ge bara mo ge wane baka ma ba gente uno bara ma gente uni so tiro sura kanewa wa maka kuru min uni ta gya o ben biruni ma tusu bara wa woni o woni mi tusu bara wa mi gun ka go ba yina gbe ta so sun hora go we de ma tusu wi ku tusu go wasi ru ne ne umaye me ko kawo soko yo kawo soko to sugi mi ya ti tere ron to suba o woni o ba mi ba ha bin si ye gbi kiru e ba si wadi no ndi mo ya sa bin si ye gbi kiru woni mi ndi ba ka he da ba su si boyo ye ba su si ma ba kana bindi iso tenan jira te mo ka ko tawo me ba gbe ba ma mi a ba mo woni ya san ba tan su de ba gbe ba ma bin so bembiruni sanka gai do siro siriru ba kan ba bara wan sironti o yari ba me bara wan samin dia yari siwa ko tan gi so sia ura pele ta sirun dia ton siwa ura pele saka gi so si pele yari ba mo ko han gaibi bu se tumo mi o se dari ya riba o mi o si ti tankiri lo ita menne adeno o mi si o ti mi si ti tara wa ni to mi ko mi si wa si o mi di o do si na pele o gbe ba mo sara go bio ri wi si ro si na wi mu aru kimo ta so ba ba ton bu no bo so mo so mi o ko me mi ki so pele e wa mi nka wi wi ni wi sina ni wi nwa rodi mu ka sina pele mi mu wi nwa rodi mu mi o ka biyu mara min ka wene min di yari bayara yari ban gir mu bada bi didi di yari bayara miyami insha Allah imbiru sa yari gabu mu bimbiru ba mu yari bana ba bimisi ano ndi ya bayara yari bana ba bimisi ano ndi ndi ya bayara nigini kabu wa fomba bigia
2: o se non dia vera be mi cabo fomba so nanye bashira nanye dedete amoka sushi
4: agi almin faji yaddo to yenson banan kin nan kingerga geremi kun deli tombubu faji ni faji be komia
2: to
4: yenson kun maria ninti na kinan so adagi sankado
2: to idura mena gusro de I pro umera sedo kure to pa me segura na suwa suku kwanka wera ni ne me segu danye to go de mo ka su hiso
3: eto mina kin su si miansa belengari o germo mi wi sarago bi ore wi pele ye o gbi o usina ya bara ni muku to muku ye mindia ira wo san gari ba ten duma muku ndia ba swen ya ma ba he na pele ba ni be bi be pe sara te ye pele to pele o perere wa bara giri uge mi pe sara te ye pele to ya ba ka mo te ba tre ba na ba ma ba yiro a perere
2: to ye tura
3: to ma be ha mo pele
2: to
3: mena anyeme yaba gabe mo muku yariba
2: to itura
3: mi be yariro taka muku ata soa miami ba muku ya wa ora gumpare
2: to
3: kaparimba
2: itura
3: kikate mo to na minama na kinso hi miami
2: to mena alime kama gariko anwa yadni no mi awatiro agara dabino sasira ama bure asunsoma
0: so sado mi sanyore ko sarawo shema insha Allah embiruni ma kuni ba wa mono beti ba tonge ba suru ko sangari ko setuma o kuni ba wa ma gun ba wa nisi yo me gun ba wa gun e era sa o gun rundi o drogo one wi mi ko ba ton wa suru one mini mi ko wa o mo ne ka gun ru kagun ruye ya waka umugun ogun ruye mi o usun nisimi we nisi kabaruka ya bisa waka umugun wa urugun ru we nisi kabaruka noyi mayaru mo bandutin mo bandi mo yaru sina yaru wi baton yisi da o wasanga bi wi musina o ya nisi da min je bare si teji yiru wira yaga yeyin bike wira yin sega mo an yi goyi bara nunkin mi ya yaru ya ma in bira ta dosu sai yin tare mi ya yaru ya ma yaru mawi ma sai bandi yaru yi sai wasan gari biyu ba kasuwa yin siyo yin biru ni kiyo ba binti baton giba dun kosoru me ba gbe ba turwa yo turo sa dun kosoru ni tengeni kabu won nasi ki o ba turo sa dun kosoru ni tengeni kabu o nasi o ma dande ba wa mi moro dande ba kikawa kabu wa kikawa me ba turo kikasun me ba turo kikawa ya kikasun me ba turo kikasun mi biru garama mi tatiri ni gini kuma ne ko ten garo me bara gbe ba ma ko sai na so a baro ni ni ten gini ga ya wa ni insha Allah to kinuba batoro ma sa da dikirundi da dikiru min da kinuba batoro ma na sai woru tofu ko tofu mo hesi ma ta da dikiru min di kono sina kinu boko mi tege ni kinu gawa mi kinu boko gawa mi no tin garo mi se kinu titi ma mi min di kinu patu ma ma ka kinu bakka so pro mi kabu wa o na foru min di ma so ba ta mo gawa ba mo so sobe gosu taiso basoro maha na forundi na foru mindi abatoruma na foru mindi mose na jitoka abuwa wakbabusio wusi nisa na soku mose inga soma soku mawa sugosi ya bansu wukuni umma se ugini mwisi umore gasoma mawa hegi so wusi inga soma kade mamma banto baton beba bando nini ama beba la nini ama kade mamma beba bando nini hega mamma bambu bando ukiye demi sadao kasuso sukula besomu ugini kaza batonu kaza kukabaru kia ama
5: ungeba sam baton gilu kwa sam baton usuru sam bengari kwa sam kwani
0: beba masu beba sana wasangaribibu mi banto kadabi wile kandikiwa bando ndi bro uwa wasangaribibu ama mwane amba miyamu nikio an wasan gare bi su ko wasan gare bi bu niya mi gire tokere ke mi ama ban kiya ma ni ko an yeme an wasan gare bi o ari wasan gare bi ru ato gori wa ari ma mi ma ba tan biya mi amun sa ke de de ko nson suru na ba tan biya to yem bi ru wasan ba tan bu wonu itase be ha ba tan so bu be wana ba ba tan bu de ma dan kuru ma ba ma ba ron gammo ku gire se ba tan ama niyabu ne baro mene kaza wa hei pe ba ba gosa ba tombo suru ba tomba ma bu mame pe ba tomba pe ma ha unu tia tia un oku miso wa man leba ma pe mi bako ngumu ume atuwa kabo waba ngugambano di miso wa kumate ba ma kumate beti ba ngumu miso wa teore ba ma beti ba ngumu ume wa me ba tropo ba wama miso wa ture ba ma to ture ba ba ngumu te u bala kon turu mea ture ba mo mea wama bando di mo wa ute oke ture ba mo be ngumu wa kote so ba ngan ngumu se para kutona uwe ma ngumu miso bea ture ba bea ba turu mo so papa na ba wama mi mo benti bangum o mansa sira bawami benti bangum soni pebe basa ben bano bon soni pe mansa sira be o kulbaria mami o madiko bawami masira bawami makuru bore bawami iwa nuno okwa na gira mi benti batomba baton soba ma bento kita sa tietia oku o benti baton soa benti maji so
2: to idura anwa baba so to ko na ye de amoka su hi so ba de wo hiaru teran saka de wo udara do ka ulama de wo hiaru to sa tsuga he wiru go de bi ma sun ti de bi de kamu novo me ta ko le so a kenya ba nton hiru ito ba ba pe ba so kumani iba mo baba mpikia ko ba sun komya sakura urama
3: to de ma ali min gari so goba min gari india no ko so ma ye ba anu aba ne ye woru goba nu di usara ma ya ru ma banji yaru to yaru wi gison ton de banne yaru kanu hangar biwa awo me yaru lafia gunu siro ma ba sogo ye kadi ha wo hangar yi ni moraba sakaba sineba ya no mi poro ba ton gi o ba gison baga ben bibu sogumo ngan so ye yi ninu sa yi bokuraru ye baton gebu ba san gari ba bokura banka soguna mo yi ni ma maka ni baduna wasan gari wi yara mindi uti da ole wi awi kusi o wi awi biriso wi awi tahigi o ma wan gari banu wa hedi gam
2: etora
3: to yi so baton gebe ye baran girmo mi yera mi me ben nuru isay ba moa de me ba bohenu dabimi ba ton gebu isa ya wono wono so ba yiru kwa
2: etura
3: to mi so wa hangari ba wi wokora yiru nya ba wa hangari ba wa changa so guna mu
2: etura
3: ya wene tombu banyenye
2: Edora. Maintenant, par rapport à nous, nous avons allé me dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
5: avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit but on give us through the server from Sasso me, it was in a mirror and it took from a Boku mini, it was a very savvy Boku, a very savvy Boku, so come on, savvy Boku, a little qua, being tomorrow. Tomorrow got a mama button, tomorrow button, Tokasu, Bane, Naru, oh, Naru, Barama, Tamaro, Tamaro, Mia, Naru, Biboma, Matubana, Mopu. But on Basu, Mopovi, Mabama, warrior. Mopovi, and Bukasu, Kadawa, warrior. My Yobama, Yob Bobrio, Sumaro, Mia, Yobama, the Tanginia Bukasu, and now Kutau, Abu Wan. But give on Kutau, a tear windy, Ukota, Sina, Yobi, or Hungary, we've seen a Sina, Kutami, Yoba, I would tear, Bamami. Ma, but on Gibu, Bama. Bama kaneba o kanebe yasikro bin buiru yasikro bama yasikro mindia buko tingia bakmi ate an kaneba kaso an ba men wi kusumura ne wasan gai bibu wakatin duma kamebe sinu kamebe ka denno be sakani ya be ka denno eso ko mi wasan gai bibu ka wuduma kamen ko baka sina kame be ka denno yeba ku yeru ma be sakani so kadi nobu abi bareba magusuno ura yeso ko sino ligawi
2: e dura gusoro de ikoro mara anwa bi alimi yura sintiro o gero mi kya sako sakura da hosa kiroko to nanye togo dade so akenyo mi beba mo boko sokuma kamtia werukane wataka wokuru werukane werukane togo ira mo kaso hiso de bi kobai ba hunka ya murabon eto
3: to sawe mo ko be benga so na mo ko nsozi
2: Togo, I'm in Shaku. I'm glad in the one very wounded me at the board. The video to one.
3: Oh,
2: when I get a room.
6: Oh, that's the whole.
2: Oh,
6: that's the one.
2: Duh.
6: Oh, Gandida, good one, sir. That's
2: good. Eat Dura.
6: That's the
2: whole. Oh,
6: they don't know me. But I'm on the study after.
2: But no, no,
6: no, no, no, no,
2: no, no,
6: The
3: to
2: sa ba mu mate kanu tia sa
3: yo sawe bogu be je me wi ali mi germo ye ba sema ben pa gugu tendi ni ki ni ha mi gami ibara tababada ye ba tawda ta bi so wa ben tawdo turo udo sina kusuntu wo gaga ba kusuntu kusuntu mi to go gi anami kusun to mi ndi ama o ma so ma o na o sina pesu petu mi jugo so ami pesu mi ndi ta ho so o na wa le marokan mo agara maro sina mo he na o sina bitesa ho ga so mi
2: e dura wona gi kawero
3: ta
2: kawero kawero
6: no no agere
2: ta age ko
6: o
2: no
6: no me na ha ko ndi
2: e dura Tondako to tare sari na awa sakiteri den sakosi to bashira ira mo saka sibu
4: sa siara to faye sadi mini pro
2: oh
4: kuson dire sunwara
2: ami
4: pa kuson sun trorwako yenanye yara bartin mini nara igirma baduma ma behetun teba una we aha baton gil ka baton so giso sa kwaton gil gusun ku diri yusanku yen so za nariba za musuba za kenuba
3: yiruba
4: yiruba
3: menaba
4: ka wiso ku mu temi
2: oh menaba
4: san pe sunyi sini pro shoku
2: yi se pro
4: bande nyeme baha baton giu
2: itura
4: za nen mone we am ban dimon nikio anyeme akuha baton giu kan ha baton so de man ne ba ka tureba ka bebati pro yen son batoni be pro banyame de noaga ha binuru bama sunomo binti bukwa wea denu suno amera bembe nisa sa suku tonka nisa suku mokpuru ben dabiru baha denu suno asakobu bea bama asako u dimo niki kono wa wame batonu ka wimwasan garewe ya mbiru denu boku mime sinabisogi ten wu denu ge kunsu wasan garewa
2: ta
4: we sina bisogi ton koro biwa amasa siara kame uka hende ma yiru neni yenson san wuramo denu guwa bansuye gawbako na buswa payu konra
2: payu butaku
4: yenson muna we ha denu wuna wuna aha baton gu pro anyame wenura denu sama yen kaso mo sama yen son me behen denu mi sako ye son behen duma yurmi sako ye son yam banu diru ama de mai yukupe
2: itura itura na sera gusoro de pro wera nen tro toko gusoro de ayen tri bani idrisu tafa de noge suru gusoro de ayen tri bani sintiru ama bwando pa saki paro suwana basira gusoro de banu te naso frote wura sa bwando sira kwege de noge ayen tri bani antura domani ka koko bi pro bu mo
4: zabi ni ya sago do maruko be
2: point
4: do mako anna aku do maruko e ba tenya ka sago sen ka be hande no koko barka be hande no gona barka ka ba tonge bu barka be sem sina sen la kar pinu bon do bu arziki barte mini ya sakana ka bene gira
2: e dola
4: ka fraternite gibu propro
2: e dola
4: sabe bon do bu kanam
2: e dola to nena no kara nen wel bombe da odu nena sakiti kwara mu kwa yo kama ko ba no ba ne so na ko gura ba mini yesa behem biren da ba u sen ka tin tu kungiya girari ni pambe no sia to e irisho ada ki opa ha ka si mo mi ka sin tiru na taba ko hinu ko du sa ko du ka pa su wa be sa ko ko ni bu so ko so ko i pro pa ma wera e so ada ki
7: Bon, don't shall I not wash it more? I can't we do back up.

0: lukunaruka numoroboro uyiboro kharoboro kuchana rukuzo bama nopo ikogunu ifoyonto no kulpaiga indi kogunu na talata na sara giru winka na warankachi nido andu idunte anwin giru weki nido ntega no igunu sanaba nyene igunu kumware bame kulpaise wakti na kamila urujman zanose tamatama naruka dindikine laburo di mbono iba kwe nanose kasima na wukachi rungunu kukwe baka mwinga rasa zaho zabi nyano sinti mina yona kwe kubara udumi zabi naruka omba nungyo fo anate mwila abari gune ka iba zanose tamatama ya kwenye wukachi rungunje kakwe mwinga rasaoni nisindi kudaraja wanwanyute kwa reksino do kamina abuula abari gune ka iba zanose di mnindoni kwa nika wakina wansiruga Nungunya tutumaka mkweko guna zai ndoka me abon labari inkaka nanose saadi polisi ho kakire nasa masaraka jirigu inabate saraka nyebine za milongu zaka inababana. Ifate abon labari gune ka iba zanose di okti ya kakin labari fawani yo gunu ka elfata mku aba zanose. Wakabina ukame na ino rukuma na ajengeno kastiro. Nzo turu kunaruka numu waruburu nchini kante ifu oyonto ba mega labari sinteka iba kwenna no seni yano di ibaza di giri kolikte kulpay di ya mdina gudata ki igwera berika wikina unu akin lakari yeti tumote ginze marigante bilimu iyayu ibabyo ikeyo wezi inaruka bazi inoga andu idunte kulpay amun jibriwe ki nigunte yana akin sawana di ibaza bi Yeno akwiso na giru wa mwini. Inyayu ibabiu. Wezi ino doka bazi ino ayimama lakari iti ngano. Deya wakuna imu hunayu. Chino yaki iliyu. Alma wakati wakaga ikweko gonu. Nkinka agari afu wezi ino di devine bazi ino di. Eka nkinka nguna afu mochi. Ah baranse ya girono ya. Hasinu abai fongo ki asuma ya. Mafarana wezi ino devine bazi ino. Anaki ya bine. Abanna afumu mbaka aga mbaki kerkwe unu mbara anayi maimani nanda sadi manaya mo wahala hezaya anate. Wezi ino divine bazi ino kwa ido biri nukwe kuguna banna ka hima ima guna za imwe mwagine burum sadi insusbi nse awa nakia. Dumisaka yu bon idu mbara ikene kiru nyu ya wala neyu kaya kulpaite. Mwakuna nzini nye weze ino debine bazi ino saadi maki ya iba na mawahala na au haima ima ngano imbarfa winte saadi maka ibon winte heka na weze ino debine bazi ino na aguna debon giri katonda ngobe dengiri batonda gina dengiri katonda mwago mwimbatu ikuwe masuta isea lea inkukari ba mete nikangu na weze ino debine bazi ino masuru ma gune ka hima dum isu bawno nindo labari kere ibeni narana labari ka iba kwina no se nyano zamani mun begi na wan wan yudo facebook no whatsapp no a marigante naruka begi na wan wan yuka tuno tegin zo de mine zama to tuma gonu ko lo zamani mun begi na do kam in lakar ne kulfai samayo barfoyo Baka agare akuna nyeno mbasi ndiku barfoyo wu mugu wansino wu debine mekine foka na hima. Nyeno mbote marigante kwenye afoyo bora mwifutua bora mwimbia. Nyeno mbada nindo sari ni eka kwe sute mabiazan sifu mbata ndam bat monta yote. Sari mbaka agare nufamu makwe ndam basi debine makwe ndam foka sina abeyubu afumu subu kerebi. Alma eka mbaki nye na kwe ki, dimina kwe mwiseni, dimine makwe gora kwe gire balina kamo. Nsu kirebi, dihe okulpay, i mwinza mani mwegi na loyo indoka me, ngonu kuba me kilo. Dino na ka lakari, azansi za yao, za wubino, dimine me kinefuka na hima, nye nombaza, dimine futu foyo, dimine azansi wanu wanu fono ndibate, ka iza mani mungwe gina wanu wanu yolo indo kame ngom akwe de kame to aga akwe ba sarakate u hawa ki niyo bine noru kweko gonu kwenye ka akwe ba bana ya inyayo ibabi u bile montrono te ginzi u wankilo eza ya iza mani yo ngu sharia uza nye bine sharia u di ikulpe u lakari kanyono orfa masuti kidali sari ni mungwe ankabara orfa wani se nunguya Labari kere mwon ibeni narana. Labari ka iba kwenye nanose nyeno. Ibene ganna na duka Niger ganna India giri tutumana sa frontier ka kwe kogo Niger na duka Benedi bini na dawu giri nzana dea panna ka bine kere agonu sida wu igbara kuna nye bine Niger kere kwe kogo unu tasi ganna wu igbara kwa kina IOS dea wakuna frontier di dawu numia tutuma nina kanna ganna yudise za Niger ganna na duka bine ganna se idi iwin ganna kwa tegi ka agoron rumia da wadain hadika kimi mwagine kweyo Niger naruka bene bile mu iwin gabi ganna wenu kani odoka me anduka kwe na mwagine aima inkere yoda gorok sine ino inkame dan kere se inkere ga ya kwe ni ame Niger ganna berina nye na Niger ganna kwe ndikere nye ngoro nye mfayi fahika nte nye uro dori kawiki na frontia unfirio unseni nye wadai yungu ganna kwa etegi amware nijia ganna kwa ega nye naibwara fudam maguna guno tegi na gibriweki nigu zaka saa demetaka akawunu na unfirio unseni maduka kate nye yungu nye manaruka uka kiorum universite edo kame unkeyo naruka unbeyo nye nungu na Alejandra bagiri nye na agonu kuchiboka kimi borfosika abaki nije naruka bene awin uro doda awin frontia awin dabuyo ka sin nan no wunya ase za nije buruno bene buruno ikulpay biti naruka lasabu nina kanna ise dea Leandra Gbagiri professor iwin university para kudoka me agonu kuchiboka eka hima nyeno nije kwe naruka bine kwe zae ka bine ganna kwe kwe diara nya mfiru sini mate diri kwe ba nye gonuko mware no masuru mama kire se sa nije naruka bine amu urodo amu frontieri mainika afiri sa di wahalaka bine nzeo naruka nije nzeo gonuko wala sa di anso kite Leandra Gbagiri profesiona imu paraku investi do kameka baya katontono akidi ya Bene naruka Niger inikuka kweko gonu anabisa kilometra dubufo. Deya zande unu za bene kifo Niger ganumbo uru. Nye nguna frontier. Frontier na gonu ko dabu ya. Zanna dao mansa de borogo ba za bene ankwe Niger. Sa angana za togo ganna. Demine angana za mando gina. Angana za Nigeria. Lemina ngana za nufawani ankolu gina anduka uru nije ganna kuna ya wakulpe wala nu ukanna za nije burunse naduka bene burunse lea Leandra Gbagiri profesiona iwi nkwala ku investi do kameka baya katonton akimakira sedi mwari tutuma ka nije burundu nkinza za kutonu za bene mpona kabisa na nije lea nije ganna wakati yo zanna frontia idabu kolu kan kin kolu na lele noru naruka norukan dan buniyori ga annan buniyori tutuma ni yega na kuna agunna noru ya kwena uruka unu na noruka kirun bon don kin nam bene da kan madam din ka bene mayode de o kulpe bene zo bon nsudu de wala din adi ganno di kulpe ni bene gero tutuma ko ko gon de bene ko kar tutuma don gon ni je naruka bene binni ka mun de na taya abawuro ganna waniyo za malikuna za burkina kuna dia frontier dabu koryo naruka waladi amutu dia Leandra Gbagiri professiona universite parakunin agonu ko mekine sama rukunwan wanu se masoro makamedan sa di frontier benin niger main kafiri lakar kanubo labar kiremo nu kai ba go zeri no sena labar ka iba ko ina no se nyeno okuna de borona ko he ko hewri kin kagari lokotro do kam ngisino andu idu sinteyo kuna osuru okinna ko tegiri ko eradi osa no efo sidi fafahari folonku yana ima amonani akimbara mamaki andu idu madukato alemo afo den na ko he kifo maki gibri fo gibrinka ba mwanu dine insini ko ga no hari banaka lokotro do kam ngisino andu idu mamam yana ima ko mafafanani gina fafafolonku fafahari folonku yana ima ko manani anduidu sali da dukabeni maka agari eka ima hari do kam me no alma ko ibara mama kan du du suto ku wera masin ku ga no hari de mine fawani nyen bo marugunna ase ya ka lukutro gon ko kina manaka borfo kirunka bara borbi do kam me de mine in ya fo yo nei babe fo yo yurum we zeno de mine baze no fo ma ki ato iyo tunuka gar no din na ko ya ki fo anaki fo hari folon ko nei turaninna ki marugun ne fawani yo ki ne bitte to ka lukutro ki nyeno iyo gon ko kine ya ka sharia bine ki nyeno iyo gon ko kiya ba me makoke abon se la bar ke rebon ibeni naran la barika iba ko ina no se yino wasi roga nunyaka ngunna mwim farani di kuna denki wasi roga bara kuze mine sintega na kwe ko gonu yebini ino su bori gura bon asi kiye bugu ne mine farani kuna gwegina wanu wanu kan bayin kan ganna zama malo dia gonu ko gaze yo kiye bugu bon gwegina wanu wanu kiye bugu do kamme kiye bugu hinzi o gwegi no kambalo abon asin se ini o bon sara kulpay bele mokin yu ati o de kiye bugu hinzi o gonu kwa kwe kiye bugu karuka zumu naruka isa doa daliyo nahini akulpay wahalanu de ya nyo gonu kwa rukusu wanu wanu yu ke banda kany don gana nye nanyo han na wanyo fo nyo gona nyo na akulpay lamba nye meri doa kamenguna abeyo za sadi wansiru gaya nanyo nam nyo gonu ku meri win harkusio na borkinyo ware masuru malaka reti wansiru gaga hidi ya kaki harikiriki tiyo bon pompi hari doa kame asinindi met ifongo ban nanyo lakiki doa kame kwene inyo bongo gwegina tutuma ka zama balu ni asia no metengu ban nanyo nyo de gonu ku ware masuru manyo mu haritusu nyo se labari kirebon ibeni narana labari kunteka iba kwi nano se nyano polisi fo akasatu mkomisaria do kame kasimanna woka kironi zamani ungwe gina wanu wanu yoga nkinziri kaduko borunza alu nsi woka nahima kawi kina gaimani odi mkuna wafo nyano ndi kabine nandi polisi di defato zonguno nano nye banna kan nadi nye ana borodi kawi kina gaimani odi natam atanyo banna polisi mansa kameto nyega weboro naruka arborono kan hawagaru nse kriyatini niya imbe harboro dikere ngonu kuki woza hapoto zongu nyeno sibe kriminalite inido kame boro dikwe anano kabine anano yani nyeno anam an abisa abiso banna polisi mansa imbe wasama uka nasama anwa kenyo noru nyeno girigu nyeno abate saraka yirugu bannani foto zongu alahali miliongu ina abaya akabana niya inajia labari di nuka nye dikwe ununa weboroka kere bon abara polisi mwengbe teri kere kad na hongaru nse niya kere na tangonu kuki woka ogeyo asin nasini di beyo woka gu nasini di beyo nye no arboro dika bon abara polisi niya kate di anate nye di sawo gana no jirigu nye abate saraka saade hama kenyo noru miliongu nye abaya kabana nyenzo turukuna kono moro borum we boro har boro ko ke nara ko suyu labaru ibeni nandana hel fatan ko yakana no sai duniya kulpai kastiro yana kame da ino kama na ajindi de yana ka ko yekene ibabe do suan do na ruka do me kin yak suba bye bye.
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous.
2: Toujours.
1: Fraternité FM 96.5.
3: 96.5. Wasu wasu, groupe Benzo Baka Yoga.
4: Allo wasu. Oh, oh, groupe Super.
3: Bismillah. Kaya goga farawarefa.

0: sur Radio Fraternité FM 80. So, c'est qui sont à Tarata, on a eu Yenda Nobokatia, sur Nobatia, son Wakra Nobokatia. Baikabure Radio Fraternité FM soit Dakiobo, Kobaso et Nako Kabet, Dabal Nosia. Dabani Nakobe Nosia, Kura, Yen, Gina. Balana teno bronkina Kenya umbiragia yemembiragia Niger mi me balana bayengari babuhika buko de behante yurokpo romia dwa dai ura dabiraye balamana badrogo bayengari bawibikia chakiruka so to yenda barwa kweno amembiru polisi bambiragia bengo ura dakwa udakwa dwi udrogo beba sai kisi kwa imbiragia bam sibungo wali mami to baka wisika seka dirudamo si yara to yenda balwa me siru kasi sina ni kweno amembiru dokotoro dia mbiragia anda me baraka lun solo mwe me baraka lun sene balo matono ka balo me baraka wisene mi to bale mukura ndede bakura sere yenti yenda balwa kweno kwa manturani kwa mani nga lukasu mbele bele ikpa adoni kamino wakwa adno buyu kayibo nasera mbele wisibu beka swadake bema kakiru giso yokai winyo giruge ukwasu mini ma ura na u dakari braswa uri kisini takimo ika nenduwele momeda udu nonomo via Castero akpakla Castero akpakaya via u takimo mi nasera barabara soni nsere urama da baro ni ndalo soni nako de wimbira yendi u mamuroku kwena akwero tondro mero bisi bo beka so ada ke be ma ka kiru be be wa ya diru so gu so be yin ku ira be no gan turi pa su kana gu so de be no turi ku ra ka duro no ti anwa isa kana mo yira mi to bara bara ye te no brom ke o bira gya ye me bira gya ni je mi ye ba mera za mi di be kinwa yele won itakwa ya won itakwa to ya so si mo ya do de mi se kate Bankenye, ama ibehemte yuru kwa una wii khubia da wadai nge waladna u nize tengia da uda u ka teny, nize tengi roni bu wana salameso bu sila katombeka bukula bewa wami bu wame bako ko baboka teno broge Kenya to Iba nabatura baba makagima meba sina sina ba kwami wi sha u yengai kwa ba wi gabika une nkokuro milu meba bwabusika babika nkokuro mi to maba girwa deme ba kimi baka nyami behem bireka nijia tim ba kenwa tino buroge kenwa mi a nkokura iba wi professor wi bika Wisa ura ma yenke umbira gya iya unyeni Leandra Bagidi. Una ikiba, swe iba muamuami ba baka do bura na buka wa buka teno bura Kenya. Una iwi mwa mburama. Mburama mandam dedelu yara ya bano sila une mburama. Dwemi teno bura kankeno ame senka gison girari ya wahala moto na mbira sobo ni bako swa za behem kotoru mtengu gyanji banka do nye mbira gya to yen swa endemu to yabaka saka ne kayebuka kwe gangia miki yabaka kwe mi to masika gyontoro mandansame gobi gwe duru mbira gya ma ikola masun girari behenti yenti gariami benti yenko makpe ndube mboro banyarimu yenti gariami unorageno bana basina bane bakibu yenkai unara wileandre bagidi unwe bakibu yenkai unara no kane mundure unwe yawi kane gusono de ndura mekame babu hika dobebane bako igbari ya no igbete bako ba suimi usina bu yenkai bu kioko ba kioko abada baka urama babu wa mukura na mukura dede ibakuru me barana basina bagirwa mena sakanamo deme baba sina bale buko yinki okobi ba yenti yu dede riyali ngwa me nda bal makayela ngane mbe nosia mumba mekire na yi betia na ibetia inakotebe no shani sukura behem dukotorojia mbiragia dukotorojia mbiragia behegi bugabu go mame urana ugaikwa gai ura kwami baibawi sina urana ugaiku yaure matono baro uga u dukotorojia da ye sinogiri bugira ton sina mweka weru banumu ka gai dori iba kuro bao nano nina mo gina uno sari hutemo mbaba gina gai dori wi suami yenti tingaba na mi ue gabu bakura metuba ba matondo hutoro na mebara kumi salameso ba mwi gai bika kuna kuna deme nka wene ba yekua ba mpa baide mami boko mami yira mami boko kabi nori nori boko kababili babili iba kpulo buka tinkuwa kwa amande mwa iba kpulo nade baro wimba la tubansu himia ndura wiklo da olisa bia ulana ogiremome mwene mato unturuma mwene buka wisina mabaka wimesina alamade mwene mwene win dakari kpono baide ma buwado bi buwe fiko fiko mama behendu kutoro di aiso au gan sharimi yi kani anturaya bako mansena wiklod ulisa wia girema mewu bako mansena yikpulo nakodo no au mwene banko swadaki buno wabu kwashi buka kwa hino nami mwaba kwenyaba kwame burama ngwene wa butububa a tonu kire gira wimbuwa dobu bia mwene bugira nori mna cha tono ntiruma nchare dibane ubohu no yekabi mi gari mwene awi bikia buwando nsu aso anwi bikia mo nkwion gari mo wu nkwion gari mo anwi bikia mo anna anwi bikia mo ya mo doba wamaru tono yiba kuru narade ngabu duba ba deba ba baka shano yera adime gari gunu niyabara na bayera mbe nondi nkura menwa mwene monsame gushono debe dabi ndu otorbe putubu ba banna bara pusine debe nkawene ni wame enda bala makayera nane mbe nosi ya mwame kile na ibetia ni bala na ba polisi kabuswa baka da kriyate mbele agia bala na usuru iba soka juemi wiso okra no ye bada ba kriyete mbira gya giyomi bada babi binkom seria ye wa akasato gya miye yera na ya kwa iba tonu mwa bebe basa bala ntombungwe walimo bansokumo gaiman babi katontuko balon tombira mira bingu babi mwa baka da sekasekajiro miya baka wida unwa yesira kukai kwa u polisi wi urana ube kwa humime tu ma uwe gobi defoto nyeru ka unobu mion uwe unwe sami so kwa uwe yara sami baragbi ya basiri suri basoka me winson ne tu barawama unwe ito baku uwe kene tu mene bagirwa usekaseka jirukuna ya tu mene bagirwa ibarade na basiri ni atene ili iya babu hikabane unoge me bara mera bada baka wula mami siye nkira me bane suru wata meko be kuna seka seka jiro ni bakirwa minami bora kwe bui swagaba swagawa bi kwa gwe kwa shami de yako nombu meko kwa shia kwa shia ni mpa pa ushi yari dubi kumaru dime mbuhiru gandhi miso kuroku kakuroku wababa soromo mi polisi to badukele beiru sana babu nangekwa ama yeba unwela badaba kagulama badiba kurowi ubuli yo finfinde soho mkwe ma kipa anirebu kabo me kurowi buli mabale to wiku ngemo unda kwe no uwe mwelu wiyo to uda uwe njilu dola kponali inwa me yenda ba makayera ni nane mbe no siya mumma mekile na yibetia swa iso katino sirubu mbiragia to tonu ala dime ilikishi kwe mbiragia miso la kadiba batono mumu gaba miu miyabara diba ntombo mumu bandukiri ya ira butono mume uyenka whatsapp business butono mume facebook ni babu tonu ngome babiara bankai kirimo yi kun yi gai kpakara kanu yi kun wene bu gire gire bu tombo sonson yi kadi ma bagirimo bane ma tonu wa na kumaru de men bosherumo to yen wi mara ya senaya sena wi mara mi swa gaobu yi bakpuru bane yiri a ya kari bakamo yi bagirimo mini ya ya kari bakamo wo tonu ngonu yan te mde bafiko ala na won wishi won mo mde iboko pen ko ka ton seka seka diru da babu nyiro kene mena biba komaru de men bosheru biba e kokomi bubro bu derio ma bara na ba yina me to banna ba sewa mi ba ka be sewa bambe waba muame ba do bu duke a boko ada seka seka diru dia de me polisi wi ura da ma wa bira e ummiye boko wi na mo ya to sa meki mena ide hu gainu ba hu ka sonruku ba be hepu sewa sangpi ben di duraso yi hakamo irabi sambaru ka be siwa na sera ba ba so ni gema e yenga wa mi bwa do mbira gi o sekuta bwa do bu mbira gi a do be mun kanu so do be amira don kurabu behem kurabe mabara nababe mara be dokotor bara gere saifa mbe me bara gere jinekolog ba bembira be bara gere gere mi bako ka bi won ni le shira bimbon kerum beragia me ngwene bukoko yara ya deme mbereketa sha bantene e bi koko suru no ba ti abusire wi nike nia ara no bi ku anwa gina nyatam gina mamunara to fengo hiami to tare sari sado prek prek nya ala la debe me ba gerwa mi ba no ya no eh amona he he suru no ba tia nan kunem bi ninka to pagam gbelum gbelum amande me kura to gan mi no bi wo mo mi amona wan bi wi amena wa we ho ga ban sa poko to ban wi ninka mi ye ko wi ban ni moki o mi ye ko kikel suru o mi e ide ide dokotoro be bagirwa ide suno suka sonko behen kurabu behen sesubu behen merubu ide no ye dokotoro be bagirwa ide suno suka sonko mashaku mekwe yesandaki yesakura nasugwa bambi mara bim merumbol bome menkere bugwe bubike ibuike senka suru na ba ti a e girare debi na penko bakunda swimi ba nako bi umbara bara binu bara nu namo namo iba kpuru bankunye ma india bara tita we ba bam wahara nomu sameso bi mero nwa nga da enye wan dro num bikia na we ninka kageni ihm amanke amara bikio na bewi ninka ni to biuna unturu mu chokoto e na yewu e barate tentira teraka ni bi wahi tunu dako kwantu kana ngiyira miro su daka ko domisan doko toro bi doko toro bila basun sonwa doko toro nun gai son ade anu aka sonko amayina no to yi wa so ana wonkuru ankuna do yamo pa moya behen kuro to tete wa biragio wia yeo na obi witora wia mangina yo bi mwa yira mini yesa nye unka doye we suso debi yebalun son aka son ko anka kwe ba amo yendo ba kekere surawa we suso sameki irehu sibun gaino kwa suka son ko ba behenti suwa su dono sun dure inwa menda bal makayara nane mbe no siya mumma mekiri behe gai tompu sobu mbira agia mbaya nabak nga sakpo yetu garu bate yalami te tako na gai tempu sobu mkari mwane domi yelu ya na mwa mchansare bala nsundiri wale bakula nsumira ba wahala galu nsumwasi bakula nye ama iba nga sakpo yete yala teta santam behen nwendo mihad wahara nongo nongo ni kwa delete banna sunga yokuwe sarameso wi asapo una de ugari umeri yebara naba wi Frank awunuba wi gai bikia wi canal 3 gi wi agari giro une ana tono yebara naba buhi kapa kasuna wa mete yuru po wushon de debe huma e kwami su yare wa su di mero bisi ubeka su adake bema kakiro castero akpaka wea u ilikisi di nobu soni mi ikane noel la momed awudu nonwa nano kana nako da yanta mwenson iru gusono pindu meri
1: Jamais seul, toujours plus proche de vous. Toujours. Fraternité FM 96.5.
2: 96.5. 9, 6, 5.
1: L'émotion plus intense.
2: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
1: Jamais seul, toujours plus proche de vous.
3: Toujours.
1: Fraternité FM

0: jimui oko bi atu pai suzi ano baba mandela omo lola omo ba
1: ore afele fun yin ala fi afele fun ko kan ojo suni ipe olorun ninu anu re tun fun wa ni ore ofe o tun wa ni anfani bene o se alaabo wa nipa awon ti won se to pe ko fun ko je ki isoro idamu ibanje ku je to enojo ti uni akin lorokojo kan pe ko asiko wa ko bi nkan se nlo e ko

Niki chawuru papa lati bebe gbogbo ni akipe eku ojo tiru adara fun enikokan wa ayo ayo ni fun yo ara papa ni tori pe ati wa nure awon baba belo jafaru akin yo baba wa besan ni mona lohun iya wa bi ibe ti awon baba wa biawo mejeji awon gbagba wa nje olorun aduro ti ni ojo tiru ni akin pe eku ojo tiru ni be ni gbogbo awon ti won ku ti won da si eto olorun ojo kan kin pe olorun ni alaabo wa olorun pelu yo ayo pelu lori wa ati mo pe ojo tuni awon owe ni amgbe kai waju wa to pe an lati se katu awon owe wa baba wa sikuru oloyede bawo ni o ti gbagbe yin olorun ni gbagbe yin am bo wa fun eto wa lagbara ti lo wa oya o.

Baba wa pia ufirme ati baba wa pia unikula haki yu toto rafiki nipi alafia nifunye watu yu zero ya karankasu sandisa karankatu karankatu umiji chiagweka waju ufunye chiajishi tuwa masafungi baba wa salamu alika madiri sumanu awanti mbe mwani kusi yonu funye yu toze kwe awanti wonje bu au mafunye nolokon ocho konja bati oje kwe bani ya won ayeye inawo nolokon ocho konja bati kwe mba yi kula bubu nti ya bafe ijoko I want yalilo gbe awon cup bi awon sibi nge bi awon ibori ti ara pe ni bash bubu nkan won ikora pe won kora won da ilo ko si soro fun baba mo ni daji lo san pe won won da ilo baba sumanu maji baba le su te ba ti fe pe boya e fe mu wo yin pamo sibi ti o le je anfani fun yin ni akoko ti e ba fe te ba lo na go lati gba pada kuda ko ni buru fun yo baba akin sumanu maji.

Ben, ni awa tu alori fagi don jotu. Ni 01-44-70-44-44. 01-44-70-44-44. Oro wa ti ojotu. Ni u miji ti agweke waju nyi. Bien, ni abak pe lori. E, beji ya, ishinjike shini mamba. Bayi, e, keji wile sun, wile sun. Bi ure, ba sun tu bakan ugeri. Awri kwe, akpa I kama u. Awa mariti nye, e, da si tu ojokwe ni kati be lori. E, ro bayi, agwa ni ton. Alo, ekwa le u. Ah, eka le u. Ah o je pe baba awon ti mo npe wa kilo de kilo fa to pe ti mo ni isoro bayi sugbon awa nbe lori ise wa gbogbo e ti egbe olugbowo wa lorokan sokan akin yo gbogbo awon idile idile agbasi akin yo idile koshuni akinyi idile biawo yawa to tete akin yo idile olu akinyi idile safa ake na aje gbogbo ni akin gbogbo idile achipa idile moda ogure mi gbogbo ipo ni akin adara fun lojo tuni ayo ni fun ni akoko yi.

ni agbiyanju fun iyawa iyawa ti olorun gba ni owo wa ni aro to ko da agbiyanju lati ku kiku agbowo a fi gugu re koda ko se un ti a se sugbon se pe ko si ko ni se se rara nitori pe oluwa ti pe o ti pinu e si eni agbara ti olakoko ti o dara ni olorun yo gba lo pe wa si olore be ni a o daru gbe bi iyawa nitori pe won ni bi odun merin leni ogori adupe pe won se on ba ti mo